0: ngay kis siyab daga shami suna yag siya.
1: Dinday maji.
0: Sen nga siyam da, shami yukong
1: du. Yung maji, rai siyo da nga nye dyo du.
0: Siyag me.
1: Siyag da?
0: Siyag me.
1: Kari yin na, siyag da che.
0: Nga kas kya da, ngay siyab.

0: Kenla.
1: Listen. Shangi nga chapshu di sabzu gipsi gibi. Di chapshu shtashibi. Di nala chomebu lungbu kanti isha.
0: Kenla. Kiranga xin yu da jie, chapshu di jie sabzu gipa, nangda yomar sengbi. Masi chapshu di gyos du di, yinne zogu di la shib cao chi isha. Jie zang yurju dan yor sengbi.
1: Di le rami xin da zaga gyungo. Nye di jie shta sabzu gipto mendo.
0: Kenla, tul dib nashi, shabla nge nangda me pyusho.
1: Nga lajia tol me da. Nga yaa gyuzegi buze zo zingi yu. Rasam do da, nye tenche yu shi wo, gyungu kagezi me ba. Sabzongu tongme che shi li, mungusge shingi me ba. Sabzi kancho ma jo gyabi ina, di simo aso genma hiyabu shiba.
0: Lashi, genwa la, kirangge gyuzegi tongche nangu yu ba, nge shingi yu. Di del ngangu na yimu shira gyesho. Ine gyuzegi tela gyesi tre shio shi. Rang yil zhen zui xie psa. Tuk sanan yong tukwe. Nye tenzhe rwui jie sam kiran la pyu xio. Kiran tia nyu me ne, nye le roz zhu nyu yo zhu ba. Ma se ta zhi nye, kiran gi sop chu gyobe gyurim chu la, cho yong ne xiong di xiu xio. Tengdo kiran la kye chenpa xiu a le su.
1: Ali.
0: Xiabla tabji pyu xio.
1: Rang yi ne.
0: Sui xin nang ko.
1: Yong a.

0: Hatsi, sui ka zhuo shi cha yan diem shi tu, mi duo shi da ge ga yong ki, gang zu jian gang zu di ge ming xi lan zhu nian yin zha.
1: Gen de shi ge li yan yan sui na.
0: A, nga.
1: Ki lan zhi.
0: Zhang ge yan ge shi tu da nian yin ki ma shi.
1: No mi, pa ge lan zhi jia.
2: Nga mi xin da, nian da xiong.
0: Hatsi, yan yan, ta ra mong nian ne se bi zhi be. Michi ge nga jiem zi ge yu zha. Jiem ting zhe zi nian yu shi be. Kan bi mi do di, yao shi shi a du a. Ma yong na ma yong ran shi. Yong na guo li zi dong jiang jie di yi shi.
2: Ai, cha yang de bu ran shi. Wu ne mung ge.

nga thap do gyundo ye chin yo ma ji kinan su da nim do ga ni che die pi tan de lu bu thop ya nga gyundo chu du rang ge thang ne che du yo ma ji ka yin sin de rang ge nga lue thong de me zam si ni ne ye ke ne jo ji ma nga mi sin da da zo nim do ge ni rang ye ga ni ya shu di ni da ji ma rang ge sa wa ang da ji pi ne cha ya ne mi sin da da ka che ya che gyun da che go chu ne si ya ne pa ma ni da tyun jo chi ya ge ne zu la ne cha nga ge du che ga yo ne chi ji nga die die pi wei chung 让南面也赶紧养血的南面也能不行俺就看这些新马戏让给心碎看他俺就赶紧一边说南面你们到底也接书记来用到中马戏让给心碎

Machine de ne, de hong ku, fu man chong yere ta, parda jili, chupan le merong. Mang xing zang bu yang jung sung yop ku tu, na ze kyapje che ube. Kuin de ne, jung gu ngakong ki ku ji konara, jiu zu gara ki, jiu yu che shu tera, kyo wa shi.

0: Tarine, ceba sangbo ji risha.
1: Nga zu chuyuka zuwa genye mi re mungbu, samlyo ko nyo yo ma shi.
0: Nga zu kamsa, kangbo kibu di dre na chowa genya yomba. Ngonye nilam na le, kibu di dre chi nyo me ta. Me zu ji cho do lo chowa gebri. Tanda kamsa li
2: suwa. Kina thul di ma shi, kangbo chaji shu za. Chuda, lo, kimje, changbo chaji shu za bin da.
3: Hosi, nye na le sunga, da yin kangbo chenpo na de ya ra su.
4: Ti kala so se kangbo ribe, top zonji, kami di chugo, nye temuyo na le che. Chuda lo yube ma ze tundo kimje du.
1: Tundo kimje du.
3: Ya ji, ya ji.
0: Da yin de top zonji kang kala zonji.
5: Mola, di xa mi xin guo ma xi.
0: Mi xin me ne kan zhe si.
5: Si da.
0: Ah, di ka zhe re.
5: Sui lang tep shi.
0: Sui lang ki tep e.
5: Le si a. Di.
0: O zi. Me.
5: Do spa da lam sa
0: bu shi. Me xin bu din zhe, kan zhe si. Ba bu zhe a. Di.
6: Mo la, tu zhe nang ma shi. Di si da. Di si da.
0: O zi. Ba zhe su ru di ka zhe a.
6: Di sui lang u ri shi.
0: Sui lang u ri si na ka zhe a zhe.
6: Di ne ya u tuan zhe, me dan ya yo shi.
0: Ka wana di gyun rin lu dangga re.
6: Di dawa chi gi mi shi da, zhaba zhaw shi.
0: Dawa chi da be mi shi mo zhi khan zi go re. Di mi shi go ma re.
6: Go ma shi la, di pa lim zi jimbo da ga bo shi.
0: Jimbo zi jimbo da ga bo re. Si, di zhe be sa la.
6: Mo la shi na wama shi, kertu jimbo nanda.
0: Kertu jimbo gyu re.
6: Kertu limche, yungo jo jimdaar.
0: Ozi. Ngune baaswa. Nga mezu de, kiwu di dre che a yungu re samsa mochi.
5: Mola, jima ne chowa kibri kibri urta.
0: Tabiazo.
7: Sushi chanla. Nga chung tui nè mo la nyam do gya zhuk ngang chungwa ge. Lung ma zhe zhe gyab tui. Chu si nal bet chu khaan. Gang pa xa se yo ma shi. Gyab ti tui nga mo la la. Mo la. Gam se to la. Nga zhu so so ta wei kang pa chi katu rhe re si chinyu yu. Mo la ge. Pu. Gya zhu di nga zhu sa chi ta chik pa shi. Gam se to la. Nga rang zhu kang pa khandis rhe re sun shu. Yi ne ti jing. Gam se to la. Nga zu su su ta wei kang pa ra chu. Su chi chen la, nga mo la da, chui nang cua ge nye yu mi zu cep xu jie, ki rang tu jie na xu yin, tu jie na.
1: Oh ho. Yu mi zu, chuang ki da, zong u ji ki tu gu wo, chu bei, du gan sa bei, le zhi di. Ngu su, tu yu tu bu shi.
8: O, da yu mi zu bi ya, zu yu su ma.
1: Chuang gu xie na, Tengang ngan zu hai wan xiang ki, ri li lang ga sui, ri xiam lo zu jun qie, bu gu lab zha dang, ju nu zu, xia xia sar du qie wu shi. Yi ni zhu sim kui gu ya di, ngan zu bie jun qie bu qiu, ne du di ge, ri ri qie tak ju tu bu shi. Di rin de su, ki ran zu di, le zun di gu qie yu za, nga chen yue yi ni, dong, ni ki bu shu ya yu.
8: O, yao su, yao su.
5: Zhuo de shui, nga zu guo zu ge.
6: Wei, qiao qiao wo ne lab ne tuan bu shui a?
5: Xin mo chiong, ki si mo ran yun nang gaa la.
9: Chow chom se, nga li da.
10: Chow chow, chow chow.
9: Nye zhong gui na zi cha xia.
11: Rang yung ma zhi sam jing.
12: Chie zang gua.
9: Nye sim da jie sa, nga kira sda nim do tu kyu na xiu nye yin.
12: Ale,
6: chow yang ho chiong
12: zi,
9: chen ni nga zi. Mo zi
6: kia chow chow. Kien zi kai
12: yub to
9: jang cha la.
10: Ta tu hua zu yun yin, shang gu de yi. Ale, chen de bia. 小青，看上去就得让俺们整个过得下。
11: 人人内参加着不？南方人大些，看让你人内旅游也有张，岁岁加中些，一年恩子要买上，俺在大牛的乐不？
13: 嗯。
11: 人彩礼参加送上，恩子也好些，一年建议的英语越大越下，工作开始忙些了。哦，小小，让你家两个门户要些，一年俺是用多要种些饼呢，天天当大要买些。
13: 嗯嗯。
11: 现在俺做恩子那个主意的，你先可能给哪个那边提前的给了几对啊？鸡蛋捏饼大概煮过些，
13: 好
11: 呀，
13: 你
11: 给他做些哦。
13: 嗯嗯

yun chong tam re rang jung sung gyab kwe ki ma chi gi gyu gigam kuryu le jue ta gigam zi xin zu kyong te la nyum zhi li ba khe jen shik dun bai che jing Ti min di ru gun ye chi xin bai ngang gara cu kwe yun di ni kya cha ge na ba le yong su chok di Kwan zui nyam gyuru tu ba yi di ge tam re kwe yun di ni 微信社会起，俺个的车一度往我斜突，就是我前面。

0: lup tue tato.
1: Zhe, namda ike lam sabiu chok yu. Zanye la, zanye chepshun zonpa bu yu tanda chi zay yu ri, dor tu jile yo ma shi, kiran ka zida. Di zhe kaba, kiran sanje ka shok shi, kiran mi kje yi mengen shin se riba, nga rab daga lam sabiu chok yung dwe. Ha, le se, chen tak inda, shugo. Maši, ti u njega čapkuju nemi tu. Jan kje si sujelo?
0: Ti kare? Tu ju ma tango nje. Nganju te ja lukdu da tu kenče cili vši.
1: A ci. Xia u i jangča lublinki, njenju zokyun cengka li yukju da njerša. Mrang pame mudu ma čezang, nga tepsi da roči da sa. Čezang nge mrang la, njel tinte su, mujub ji suči gyuri si lebi.
0: Rang ke tepsi da roči bi. Kje si ok xiao la ge kien pi na, rang lung ting kši.
1: Xia wei ge nga che ni da dong lue de ge ti xi ge ro de a
0: ni zhe zo yong du shi de du ji ma ni zhe le wo zhe ni yi bu shi
1: ni zhe le wo qi ne yao shi mo rang cha xin da che ji qian de ji ma ge yong le ge zha yu ba zo yong xia zhe yu zhu ge de de nga zu neng xi ni zhe le ri mi xia bu da
0: feng du ting wei zhang ke gong zi zu du ni ka ge ma xie ba qu ya ha li mian xin ge bie
1: Kainis na ngarangin chambu yu zanshi.
0: Tendu?
1: Tendu gari yu ba.
0: Kainis di rangpu samshi. Nye xingu xu, rangge nyen zhi da, lo lo da da yu ji, rengi rangzhu chi nye zhibu. Tingwe nye di, lap jing cha sha shi da, zho sin rabdu piwe, cha wa chi zhi zengu xu. Nye ta zhe, cua na ki wiwe na wa shi du. Su na ki yung ki.
1: Da zhi xia, nye la ngarangin ge, dogu nye dun ta zhu xia wu shi ba. 冯杜

0: karche song. Shujiwan la da gis che chabe.
1: Gis chebi.
0: Shujiwan la ge kar sung do.
1: Shujiwan la da gis chebi. Kong ge gyab yon ngi. Yine zhuang jia ge yin ji ro bu qian mo do. Gis xing me si ge.
0: Kar ro bu qi da sa.
1: Di sung tun zai so zhe nga zui xiu yu. Kong zui tun zai ge sung yin sub jib xiu yu si ge.
0: Di yan chao wa sang gu shi bu.
1: Shi, chao wa sang gu shi di. Xiu yu we mu tun xing mo do. Tantan yin xiu yu di guar xieb da ga. Xiu yuwe nga kangbaena ni bichung.
0: Kar jibzi?
1: Tantou kar yuwa ba. Xiu yuwe chanjia da lega chintu xigishbe a.

0: 시동계 내 제거를 사서 사단의 교교 현반 매발한다는 시대에 망소라 조시지미 거라 시동계를 내지 年세 로쇼리린 비위 年세 디다나 年동리는 시비에 당나바지 겐제 차리크니 로쇼리라 제기비 거라 연진회 요모마 튕소 전인인카 당소의 당종총리린 고지 소중계 손들 소송남의 고수인
1: 주부는 바 공칸성
2: 공칸성
1: 내가 너베 계속가 틀라이 치지에 칸게 산조제 바가서혀
2: 대리네 반다 덤비 체니 협된다 신다 그비 치지 리자 무마시 향마 농대 협찬나 시죠
0: 네디에상 희행케 당세 거서 소비 배다 제게 나오네 행정인제 배당 상희에 레든 규모 총로 초바다 라쇼 용당의제 수지 왕지 등게 총도 조선나 마세 송희 나왔다 상희 행위제 수지 저에 송희 나바시 Rangshong yung tang yung jie shuji gyan ba Rangshong yung jie zhu xie gama cè dìng dàn. Shanghi hing yung jie shuji gyan ba hing shi bing gè ka so sora sakwe nying jie ban jio dàn shi zu pi jì dong zora ngò zhì nong xì. Wang jì jing gè, Rangshong yung tang yung dàn zì yung gè cà p'yung nè. Shanghi hing jie dàn zì gò zà zù bì bì dà zì gè nang pì bà rà gà sù hì bà dàn. Shanghi hing jie jie dìng rìng bì nàn bì jie lì dìng la jia shò nà wà rà tò jì kì xì nong xì. Kong gè, Shanghi nè sà jì zì gì so jì dìng bì nì hing bì. Loju dun chan ka na, jia ke jie ban jie dang xie zuo pi ji dong jie le le xi ga tian pe ye. Niu li na, Shanghai hing jing jie xie xie shu ji xi jin ping ge, ga ge ga tian jie gong ding la da dun chou deng zhe xie ni, xia ya ke la zhen zhe zang bu tu ba dang. Shanghai ye ban jie dang xie zuo pi ji de zhen zhe zang bu tu ba le, nga zuo ga zuo dang bo ba tian bu xi ge dao. Bu ne tang chan ma le sa kun yin. Xie long nian dong nian ke zang yu lian dao jie ba la xie xie shu ji xi jin ping ge, zhuo yang gu cha zuo ba ni chi de, rang shong yong o ni ni, Long or Jojo Quarter Dente Hue, Shio Hibatan. Ranshon Yong Tang with Dancy Yung Gale, Niki Samasi, Song Hi Katinani, Jungu Luke Jetter, Gensor Shadow Media, Birje Laden La, Gentre Sabatan, Gurdy Sabanani. Nazi Laden Kaya Bodoger, Dunshu Jet, Kashu Satin Danza with Hinsensa, County Nanya. Then get Perjundini, Jaji Gompeche, Tun Samsa Layer. Birje Pedia Tenia, Lompin Shin Pinkas, Hinangwe, Tang Jung and Gain Jimmy Utinawali, Shuang Hibatan. 시접수지시진핑계표제리든고라나위에 Likyan dunba dan, nyan li dunza. Likbi, nyingu ki shi de, jaji dan, denlin ki meja tangzang zhuzhun shi zhu dan. Shi so gyushun cha kongsa yungde tangza shi ni. Nidin zinshu, junchun dan, liki kishin sa to. Shi so gyushun ma la dan, gyushun nipa, dengra gyinze kyusi gongtar dan di. Shi so chunyo hinti denlin yuwa shi zhin. Nubzhu tenji kimi tabi la da dunza shi to. Denlin shi sin dan, cinza sadi sha ju su je ti, hyuk je to. Banjo,
2: 比到公平用着了公立动静,盲水车控制,娘们的登色别年,盲水累计当,跟了休憲时代,没得卡给盲素节日计当,配置节政治,娘们是托巴当,通囊当先呢,对的动静。卡点罗秀写休憲当托,云南经济黑定比外来比例当,在内容的节点,没得卡外来比例当中,娘们的节下角公立当年。中华马来建筑所办组成写角了公立动静。 Rangshong yung tang yung jie pyo shu le ji hi ting para tong ko xin ni kong su le dian dan cu hui ku yung zang bu hi zhen di. Liu sen ni ga ni da ba dam zi wa sang mo jiang sa yu ba xin ni. Xie cu ru lu dan yin jie pyo yung sa ban zu zhen na xiao yu ra ting jin xia jun yin sa ba xin. Shao yi dian yi, shang xi hing yu dan hing jie si yung ki cai pyo ni. Pyo rangshong yung jie dun rin bi na, shang xi pi ji dong jiu ra jia shu dan, shang xi yi pyo shu le ji hi ting para tong ko sa yin na wu ra tu ji ki xin na xin. Kong ge, 表姐当他家客家他居信用车你把感情送一把当表姐为经济当年龙国顿局浪南南沙老五顿局我代表你就都送一老婆的当给操心交接把促进龙庭习近平给操心那位当中央给人民无期我表让上用当位当谁用给没得卡给理解满足天天天的细节感谢别尊当没把婚的细别下亚卡受用的也听当罗局长给接政治特别的官队当员大当刚用三头用干 习近平给德勒萨比中国车局定别协助路节公别浪内节垃圾都黑档。中国车局定别协助人人浪路节千百人给千百人用作三木熊了。第一三天人力节南点等十八档没得停车节早啊电部车百人用作三木熊档。协助人路等了进节培训设备没三网车档协助天母阳

0: ཡོངས་སོ་སམོ་ཞོང་ང་ཅུ་པེ་ཅེ་དེན་ལིང་དང་ཕེ་ཅེ་ཞེན་ཁམ་ཐ་ཚ་ཏོ་ཅེ་ཅེ་དེན་ཅེ་ཡེར་ཤུག་ཅ་བེ་ཉམ་ཡོ་དང་ཤ་ཐ་ཟབ་ར་ལོབ་ཅུ་ཁེ་ནེ་ཚུང་ནེ་དེ་བི་ཐོ་ཨ་དང་ཤ་ཐ་དེ་བི་ཏོ་ཅེ་བེ་ཤ་ཅ་ཤུ་ཅི་ཤི་ཅིན་པེ་སང་ཤི་དེ་ཟི་གེ་ན་ག་ན་ཝེ་སོང་ཤེ་དང་ག་གུ་ག་ཁེན་ལ་དེ་དེན་ཅོ་ད sobashi. Zhao yi de ye, biao xiao xin ni lo sam ji la nan, xin jiu ni wo le, lo sen ji de zhi wei zai mo sam de bie, ka de ruo xiao li dun jie zhen zhe zang bu de ma xi, bi li niang li deng zhe xi ya. Jiangnan sa bei tuo, nga jing a li sa ke la ka de ruo xiao xi bie qiao xi zhen gen cha cha de ke ni, ne la ka bi biao xiao dan, ma la ji de biao xiao le, dun yi zhi bi biao xiao ji xia jie jun xiao xi de. Mere kawara pengsun zhongwa dan, biri, nyamdi ki shiba dan, che kyu dan lakya dinbi tenli peji donwa, rinni dan loso peji donwa, leji hitinbi wara biri shiba. Mangso lakyu dan, genli, tangsan sakun zuzun suje di, jasho shibi shata tuko chandu dan to. Ngari sakun yunri di kwe dan bida gongpe yonja randak shatinyin. Kepi, rangu je lakya ganlik dun to, sadi nyamgu dan, tenli tenjara. Rinni dan yu go te bie ji. Shen ka, nyam shun ki je te shawa zhundik shi de. Nyin pin nyin je da nyan de pe ji dong wei nampa saba tue de. Zhonggui lu je de re gen je shou yong ne, do ki je kan zu zhen da mre sha da yong je lik shi de wei mong bo jing yi son ba shi. Bo di gyou jing, shan hi kien kien dan si gu zi zu bie, la sa zhong je da ngari sa ku de pe ni. Na zhong la song shou da, zhong se da ji, bo shou nan zheng je pe ren su la de ge na ma zi, bo shou li ji hi den para cang zhe na ba shi. Rang shou yong yu ji, Liu Zheng Dan, Dawa Cili, Gonghui Zui Ji Dan, Shanghi Hing Kien Jiu Zhi, Liu Zheng Zhi Xigur Hyo Ba Xi. Nye Zhe Teng Ji, Ye Zhe Zhong Zhi Shi De Ji, Xie Zhong Ga Gui Yin La Ji Ji, Nying Tou Ba Ji Ji. Ri Ke De Ru Zhi Xi Bie Zong Ni, Ma Mang Bi Tong Ye. Kong Zui Teng Ji, Qi Zui Ji Ji Dan, Ga Ma Yi Ji Teng Ni. Tak Ba Dan, Ru Zheng So, Da Di, La Kya Ke De, Nying Se Ru Zhi Xi Ba Xi Ba Xi.
1: Xie Zhong Ga Gui Yin La Ji, Qia Si Li Dun Kan Ge Zhu Rin, Yang Yung Pin Zu Ji. Nganzu de le du, langwe tsaman danza da do shou shi. Dan kyo nyari pa le jindu, deni mun tuyun dun du si na, den rin duan zhu yin dou jesong ba shi. Si zhong ga gui sabba to zi la, mi ki du ji jang sin ba tang, ga gu da ta ka cui nye ru song na, danza de cui jia den rin duan zhu yi yu. Cha zhu ru ka ge, gong ba cha re chou re bu ni, danza chu dun shu si yu ba shi. Si zhong ga gu yi la gu, chen lu ru ki jia lo du ba wang yu ji. Gade dun danza den rin kyo la, mi nga zhou zang sin sun do. Do shou de da zang si si ni bong ba yin. De dun danza na gong pa bu ka bong do bi, ngan zu ping zui xio ri si ba da, ta bi ti ni xin ba yin. Da dong gan ba sang ngun la, to gu mun do. Do shou zi ni xin ba da, do shou mi na, danza tu, gu bu gu nian zhou ji rin do ji song ba ji. Sang gu ba yu sa de na, lang ye yung su che sa ye ri. Ca mi tong sa da na, de na an da la bu xie yin ba da, sang gu ba lang sa de ya, an da lang bu xie ri. Denin dun jia lan bu ye lang yu cha ma che yu ba dang yar di na ri ri jiu bi xiu tong ji yu. Ngo ge da zha ge yin chang sa bu tong ji yu. Ga de sa jiang de le du cha zhu ru ka gen du xun lang bu yang qi ba ji. Dan qiu zha de bar le yu bi denin cha zhu ru ka ge ri ding dun zi ba ji. Ya yong ping zu ji, de du da li ba ye la zha du da lu gui zong ni ri zin zi tou xiong. Gang la le dun zho sa mun du bi ngan zui ta ba da zha su la zong ni ri di jia tu xin ba yin xie song ba ji. Rì dìng gà zà dù sà qiù qiù dà, làn jù dà sà dù sà bì dà zà, yàng yàng tùy jì yà là. Gà wù gà làn bù nà, dà nì jì kèng yù. Mù jì bù dì, pìn zù xiù rì xì dì, yì zà ngàn dùn dù xù. Kùn zù sàn jì sàn cù rì gì lì mì bà dì nà, gà jù dùn dù xù jì dì yì bà rì. Wà yù jì, gà jù nù jì dì wì kù dùn jù nà sàn xù, dì wì kù jì mang cù dà tà rù cù, nì bà hìn dù kìm bù xùng hì sàn bà rì. Chà zù rù kàn gà gù dà xì lì gì zàn jì rì kù dùn jù dù. Zhurong zabu ye ga zhuay lang ga yue. Yin tuan jiu wii mami nan zhu rdi ni, rima zui nui zi po yi jiang ga gui ni zur hi du xiong yue. Ya yung pin zu ji, ga gu kya zang qian ni, dong jiang kya ba ma zi, kan bi jiang lu zang ya tong ji mung du. Ngo ma sen lang na zu dang xiong. Li ru kong zu da le ga xie du jiang nan ba, yang yang jing jing dou ji song ba ji. Nui zi tuan yi jiang ni ye yi nang, nui zi di wii ko da ta nye hiu jia ru xiu bong ka ke yi bing ni, cha zhu ru kan di. Rung ngu su li ni ting song xie tu, qiu cui nye yi ri ri mi li ru xie di, ru ku jie sa du dang qiu nye dang su la da ye xie ba dang, nying ki nguan da du tu du dong ni. Mang cu nye yu xie tu kiu pa ma zi, yin tu jia ru xiu bong ka zu wu, xiu yu ni cu xiu li du bie ju, ga zi kian chi yang kong du xie yu. Ya yung pin zu qi, ga zi ga sun du la xiu gu ngi ri. Mangyo Rosho Lidun Kali